0: omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno n'agenda n'ayenda n'ajjamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki amulabye n'ayambala bulungi yunifoomu ku saturday n'ajja n'ayingira ku kituuti n'ayimba mukama yeebazibwe netugamba oh sister obadde obuze mu wiikisi bbiri mbadde mulwadde fenna netukola ki bambi abadde muki naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi okuva ku bayimbi nekivaayo nekijja paka ku kyaki nga buli wetulabika bwe tuti maaso ga mukama eggulu ligamba abo baayiwa omusaayi naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya oyo eyakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki naye ffe ng'ekkanisa kituggibwako praise the lord kyovula bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tunaayima okukola ki tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya awatali kwatula praise the lord agambye bwe twatula bwe tukola ki luddemu bwe twatula yogera kisome bulire olw'omwenda
1: olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe
0: bwe twatula ebibi byaffe
1: ye wa mazima
0: ye wa mazima
1: era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu
0: watya nga tetwatudde ye mukama ajjudde ekisa n'okukola ki n'okusaasira naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira twatule bwe tusigalayo nga tetwatudde n'ekisa kye tetusobola kukikola ki so atulinze tukole ki tujje okusonyibwa kwe kuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki agambye bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe ye waakisa n'okusonyiwa n'akola ki n'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki so wiiki eno essaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya nga twenenya ku lw'emisingi emifu twenenya ku lw'ebirowoozo twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kkanisa owulidde bingi n'oyogera bingi kati ssaawa ey'okwogera ekoze eki eweddeko kati ssaawa ya tukitwala kyaffe kati tugamba mukama tusaasire amen amen njagala ongendereko mu kitabo kya Daniyeri essuula ya 9 nkulaga ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize mwenda tandikira awo
1: Daniyeri 9 mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Daniyeri ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gy'emyaka 7 ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira
0: okunoonya nga nkola ki kye tuzze okukola wiiki eno nga nsaba era nga neegayirira
1: nga nsiiba enjala era nga nyambala
0: nga nsiiba bameka abataasiibye